Onyankopon ayi ahun senchene. Yafunu a emu ato no ebue. Onyankopon ama ebani bi ato na so sesia. Message wa yaresa. Ji wa wore. Akwento opro no ebue. Ejuma samna ayade no onyame wa siesie sabre. A oba no onwu wate. Mese unia no obetna ase. Mese wo yire no betna ase okunu no onwu. Bastande de broka yama mayama sana tresem ne se emre bi na yesure chemo any friend for me no be body cheno omutsi omusi ahuye mobo David ba na yesu bi sa won se moji ni se metu mi ayewe yi omobu an se hani owure ya jiji o se u betu mi aye. And I yesu tine ni sa o de ka won ani chira won sa se ni amuji di atia no enya sa mamu meti sa na chesem ni se emi bi na yesu ri chemo any friend for me no be ba ni cheno amu bi sa ni se huye mo boy David ba huye mo boy David ba. Na yesu bi sa won se moji di se metu mi ayewe yi amu bua ni se ani owure ye jiji o se wo betu mi aye en ayesu tini ni sa o de ka omo ni chira won se ha se ni amuji di atia no muji di anyi mo nkwa enye sa mamu mesia hwa no hu na de amnu mu hwa. Hey, I did it simple.

Onyankopon ayi ho nsɛnkyɛne. Yafunu a emu ato no ebue. Onyankopon ama eba ne bi ato na so sesia. Message wa yaresa. Ji wa ware. Akwento opru no ebue. Ejuma sam na ayade no onyame wa siesie sabre. A oba no onwu wate. Mese onnia no obetna ase. Mese oyire no betna ase okunu no onwu. Bastande de broka yama mayama sana tresem ne se emre bi na yesuri chemo any friend for me no be bad in cheno omutia musa huya mobo david ba na yesu bi sa won se moji ni se metu mi ayewe yi omobo an se hani owure ya jiji o se u betu mi aye And I yes in sa or the cow on any chira one sa send ya mujidiet ya no and yes sa and yes sa mamu Mrs. Sahana chess and sa and maybe na yes rich amo and if you for me no be bad in channel I won't be sad is that we are more boy David Iba we are more boy David Iba Na yesu bisa won se Moji di se metu mi aye wehi Amu bua ne se ani owure Ye jiji o se u betu mi aye Ena yesu tini ni sa Ode ka omwe ni chire won se Ha, se ni ya muji di etia no Muji di enye mkwa enye sa mamu Mesi ya hwa no huna dia amnu muha Hey, adia Simple.